0: Mai ko jam bayu mi ojo jiwa ho jo wewa hi kaya mo.
1: Mi kai yo mia. Nyang ko le gwi ha sin pho hin.
0: Te bian mo se ai de ba.
1: No se ai to ko anga mene tu sano ve da shue kera bol ke la on hela nyang le baile ha be ko tu sam ba ai nyang mi kai nyang no se ai de ba.
0: Alfonsino i ko lo ho.
1: Ai ba ai ba nyang mo pu sha ti o ka wa bu ra he ba.
0: Nyang mo pu bu shue.
1: Na bo ti to nyang ha mi se ko ma nyang.